Malaysia hadir Mbak. Kula Lisha Arema menika lho Mbak. Ya tetep semangat lho nduk. Kaya mbahmu ki wong Trengganu mbok.

Torwin, wonten ugi Mbak Yukana Hajah Munawaro Andi Aryanto. Wonten ugi Mas Mukamet, matur nuwun sanget. Pak Wito, sama tombok kula nggih ngaturaken pitu jeng dalu.